Olusu gandiko season 2. Una kubye kodi. Tandika olugendo lwo kuwangula echapa echeitaka. Buti nga we wandisi na omutwalo omulala gwonko gwe sente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba okube ku noti musanvu itano musanvu, noti mukaga, abiri na ndala, kinana na munana. Olusu gandiko. Chapa chaitaka mungalo.

0: Ono ni kalondozi aba yozira okulondola ensonga adikutuseku wano muludegere dache
1: kale mkagwa dachika diweza makumi anane isatu ne divire kusawa kuminendala doku ncho kuona kuolu alero ikiriza tuiname ente kateke nonga tuwegeita kubakalondozi okuva mubitu ndwe vienda uloba tukobe la makubo agalie yoye msinziro jama iso kubanga mgoberela redi yeno chinana na mnana akatoneze muka agabusoga royo radio tuliwe pake sawo isatu doku ncho kuona kuolu alero ngatupatu usa kwensonga denda ulo ngabwe dirita ambula tutandikira kuchalocho wajama iso kubangoti gira insunga nga bwedi badiri tambla. Yes bwana Ivan Kiyemba oli wansi. Yes bwana Ivan oka ali wansi haa tiri kufuna bulungi tere edamu kwa ubaba tsoke tuliza gani bulungi oli kuida waje oli kuida waje atiri kufuna
2: hallo
3: owe kitibwa
2: waje sebo
3: bwacheire bulungi sebo
2: bwacheire bulungi ruye
3: eno tuliyo mpoze uweyo
2: ruye na tukaisa atia zedi bitone
3: ndi wanu baba
2: kula kuisa ino
3: oli sekachi
2: Ndikuseka mita wana jiri mu district yo.
3: Bujiri.
2: Iwe tuwebi wei mwenye beza yuwase mbobu sanyo ya kufuko tu wei.
3: Tusina mita wana yo. Eriye mita wana yivuko bia yo. Obe na mutumba.
2: Mugavi.
3: Wanji sebo.
2: Ojanga wala msa kwa banga baba ikumbi yo. Kubanga. Nishiro nje kwesba kumbali momo toli kwenda kukwayo kuku toli kwenda kukwayo kuku ewe tibio kukuseka wetinda kukuseka mtaoni
3: iyo ba kukubi atitiba ba amu
1: Kiyemba
2: nzemba mubialo iyo ba mtaoni
1: Ivan
2: nini mazo wetuwa kukulao nisho kana kiti zamo kwa ona ate gera
1: Ivan
2: wanjitevo
1: mugabi oluwa guwa kalulu tayenda kuila ya ikumbia
3: ikumbia yensiba
2: ee nesonge yu kama yu yu gira mazima
3: ikumbia yensiba hati yamu kukubaluwa yu
1: ee yu gira mazima wasule ndala
2: mugabi
3: wajisebo
2: ole ya kutuwa kwa ulu utolo buti ikisikule mese saati bala abataa kuwati na jio kwe kisa ande chimbi ingaba ndi baka ili katiba kasa kuja polling station ni ingaba ndi baka fasu tiwewa ikile
3: ni nizo muwangu zinari mwachidi
2: kaze kasuje tukole
3: yesebo
2: Tuidaso kere na mtumbao
1: Mmm
2: Mala luwe mkiri ya bujiri Kena mtumbao wabaili u Abana Ababa yu wabana wali wabe chinansi Ngabesu lilo mzo kuo kusuma Baba yu wabe chinansi abo Tive na kusumesa vana
1: Balibe gisaita
2: Ndoko kubele haba sumesa Abali kusumesa mwa masumro ba government Indi kastobo na mga nanga Mwana iku minyaka iku minetanu Iku minetanu iku minga Alimu piga nukta mubinga
3: Mwana la mjua
2: Kena uko no mga nanga alimu sibina nga
1: Baba ile batabula madagala
2: Iye mbuzo lusu uwe mbuzo tamubinga Nani nani yaku unenyame yolusu Bango mwizo Watandise Isente mba waba yomu wa igombe Eriyechi wanyo mwami mkisa Mpe wa igombe Ya keime ya alondola ya tepe ya zulanga Abari wa mudisi kiebu yena mtumbao Kari kuenda kusumesa vana Ngoya gano lu yoru wa muntu wa mwana Ngoya gano wa mwana ati Goyo na asanda kwa muntu wa vlezi
1: Balikuwe gamirimo
2: Inga ino mwana uundi ati oyu Na ajio kuno unio vlezi Monsiko Ngoya gano wa mwana uundi ati oyu Na anazo muntu wa vlezi Waliga asanga za abantu Waliga aba onga yo mwurimo kwe Gwako tekela tekela bantu Muntu ya balija na asanga za abantu Walibe balija kukola ku Nga mwini mojiri yao mingi Nga mwini jazala Nga mwini mwana jazala Amote enka kukula buhiga Haye ngo kuja kuhisibari Hie taga Nga ero mtu wavayo nabuza Tukuna habana banubana Kuja kuhisibari uchi Omwiza chamu ya mtakumu kwa wati Nditi asomaye india Nisi ingano kufunesete na abantu haba asoma Haye nga tiba hidi nchi katonda Haba no mtu wengiri ya mtu kira tekira Muyaba Iwe yukdo uza nchi Na weku tekira tekira Umwana yinzo vita mtekira tekira atiyo
3: Yes sebo
2: Tumu timpira anu batandisa yunga batanikira makagawa iwa Okui Nga security ngekulembera mubala DC iso niso tajiwa niwe tete baba bayuwa batambula ikakwika gabanoni abashoka mu makaza bayuwa muri mungere daba no social abalenzi yabo gabali bugawo baguruta bugote kibeda kusoma muti yabo yatukana mu myaka 15 ngaye no koboti wandike nene mataribi saba sana iso muivo bali kuyiga ndo kundo
4: muna ena mutumba wabayuwa banji
2: Ebe mtumbao? Wali wabanji. Abayi wabanji. Ateka ito wazue no kuzula.
3: Yes, mganza tibai. Banji batia.
2: Abate wandi. Sama ito njigemu mulimu uku.
4: Mulimu abate.
2: Baba guriza nga bu guriza. Meba wabe misende.
4: Kusawula ni business.
2: Sayo gale moku kunisha amane wedi sute yomu ame mkisa David Mnondo Kalupa. Mkazuti. Aba ntu nga beryo nga ili huyi weno. Ate nga tibali kusume sabana. Ati yeyenko la sidi kutu nasinaji. Abayi wana abe ni bagamagani. Ati yeye ndio mtu wa video wa sobra ndio wewe ndio ba ogalinze mu ona kuna kitali ngawe chewe ta kigali ndio mtu ndio bani ngi yo chogram oyinzo kugoye kwa mugongoza mu mani ugumeda ikemeneke
4: ngobose bintu
2: ndio ndio sema da direkta la bene na bene kubambu otawo ino ngatoli muiwa ne obatawo mani ki otewo ina mani ngatoli muiwa munei oyinzo kumalia na kuibiri kwa mtu kutoda obake munda mukuru
4: ne bakulagira kubwerere
2: Ila kulagira kuwele. So mpera ano, omwa mkisafta wa igombe, adema gani security, bali kuwele mtumba umbu. Nebisu iti abayi wawele nga tiba kena, tiba kaena biya kusome sabana, bali kuwele gesa, nilimo jibu kola.
4: Bali kuwele gesa asi meidagala?
2: Kusimine, omwa anaba honga miya hapa iku menena, nga ya zamu chibu wata iji.
4: Nga iji idagala rinobe somu, nga iri sibu omichi alagaka?
2: Oye, bwana busa bana bacha laba na bene bya nuliya mukodi ni memere kefu ha kodi buli mwana jenzala ba mlese ba bana mzala ba lenzi bedere mwana aba umyaka 10 na mukaga ngaye kintu achidi
4: so quick experience quick experience yo kuli mama
2: tegera bintu ebyo hayi je bari kwenda umwana ashobolenga ngafunye muri mo kuva kuno kujya tugeza agire buganga basoroti ngashobola kugema pe no lupapula ya wandikira omuntu oyo yidagala Nensonga nkuru yonka jibali kusinga kuenda
4: Okay
2: Abasigale nga bakole mele majia iwe Ayi mkisa chari kuenda anti Omuto nga sopulo kuwandika Ayi dagi mbili abaka ayenze Tita fureyo kiwi timu ni muntu ndi watu lina abantu haba maze di diguri di diploma Nga ya zamulimu
4: Bechiri
2: Ugabaka maze gamaka maze niso moje Nga ya sopulo kuwandikilo muntu ayi dagale Chizabu zibu chiri yoko So bata niso mwigo So ito nako yaba abasumesa Wali masumuga government Kaiso bwana munga anakali mumbele ya etio Iwo tamubi ingo tikabili ono Umosa adomu kwebo mungalo muku Wali kusama muka zomu kwa kusama nungu nungu nungu nungu nungu
4: Ya idia college
2: Aba munga na wamuyua
3: Mana
4: So kwa kisi
2: Nena mtumba mvile yo
4: Yes sebo
2: Buti azedi bito na asirike ya kubati
4: Be Nti alikuwe uniyati kwa experience yo kulima ame idotu wonga ili kubujua
1: Azedi mleke tujie bujiri muna
2: Ena mtumba Bujiri yao
1: Yes sebo
2: Esi ifa ya gaide Ushare bacheta Chirongo Chagani wa mbu Mwigo mwere liye buunga Liye bujiri yao Afunye nti Sali ya mbu buka miaka Sapsi ya gaide ajire kulambula kutedi Bedi dine domo chie deba simba
4: Mubibali
2: Mubibali edo Muna Oyajiro kusalo mugege Omujinzo ba Azo kukuna aje mkuli Ayajiro kutoka mchua liomu Ngamali mkuku kwa madi Aga idie Ukule kaga naga kwa igana aga idie Ogu idie ama aja uge baga idie mshibali Galumuke mbele da hiri hiri
4: Bojiri
2: Otiologo zoti ya lutonze
4: Mbu
2: Hidu kila amati kanuwe gawamu Eba ya abaswa haba ida mchibali yomu Okusi memi jizyo enki Mbalikuna onya mitu va
4: Yes
2: Hapa andi bakuna onya ama ayo kusi ingiri ya leni bana onya mitu vejo So amati kwa gaida mchibali Oya gano mjizyo nga amati kawele munga Nga batu kwa ngomutu wasi nga mjizyo ugo Ya gumala uo Kusi mpeda anayi wanyizyo kukujira foti Mjizyo guliga Asamule kukuna Nga ituli kukubana bulu unja ni wano kujabu ije Nga kubanga kakirisha amati kalimu Orui roku ila yoku kumechua lichari chakala Ya vila kutamuya kumuji nzi ogo Kumbe ya jilo kukola ati Ngo muji nzi mbeli wago Bams Mula banabali walifaza debi Ya
4: kukonze Wabele we china?
2: Ya guile mu Ela budi yoni kuogela sano na mbe ya bedi kazengo ya Chilo ngao baleba baleba liya uba na baleba kumba ya bali ya bakiro abayi no mshere kwa hivyo kwa atuka baleba liya uba na mula mkutukuka na kukwayo na vigo ye isu visu visu kukulikuwe na kumazi bafu wele nduru edalese abatuzo kuido kukona bakiro kula bakinga mkubuka miaka asasunele tanu kwa satu hao nga kwele mvula mwogwensi aye chamu kwele mvula mwogwensi nani
1: yes
2: maji so zote akuchikodra na istentebe atwala nti abagona abagona beronda mu mweliye abalimi abo mukire bona beronda mu muntu we yaba kumaku matugezeri yaje mukira lyo omunga bali kuwekenzera mu
1: bali no bukulembeze
2: mu mwire mu nimero ye yakobye nti nje kizimba zote akuchikoya kuba bale bale bali kweyiya ame yisere cyakusa bali bali kweyiya ili bano bana bali kweyiya yakoba nti entu ko be bakayikutuse ebe kutuse yakuba ndi akitulimenti bwa kukola nti okufa kiyo kufa tikuba kigero nti iwo dafuya kufiya fajiti ulimenti kwete kateka kwa wete kateka kwa mungu kwa yabele kukune vitu ebibi hayi nevi ndi bija kuzikiri ya biwewu ngeza mtu ndi bitu bia vili mkuba mwabele haya yembuzi haya soku jisipa wanga sako vele kumukazati na spiro mtu ente wana spiro mtu yembuzi atyoba inaka wati mubanga umuni mwabele mkuna hapa senteke haya hapa senteke kalija yeta bali bantu baki sabaja kuira na kwa bati bati nakani abere ya fe tintu jiti ya muziki za boyo banga abe tayo gira bintu ebyo wa bitya mwembera nebe ira so yakubiriza ine abantu nti mwa mesa byako byati banga ye ine kan sho bako lino omukazi omukazi obaketo mwesika otamuko oyo musibule ofune jonesika yona akobere byo bugege byo wagezidi
1: kali toyanziza bwana Ivan
2: nikiriza kalono zono mzingire zingire kuwano aye ngomwa Mr. Abye Frederick Mpita ala tuende ino ata atuwe kubaku nebuli yansi mao echikuba mtuwe batuende ino
1: ataraja
2: kwebu moza atuende ino nyole mkwano kwa zati vitone obote uwebuti avulaga alikuenda kwa isenti kero si wano
4: na kalulu kagemi ya kati ya mchalao
2: na kwa tani so na mwa gene ina atuwe ya ina nchitia vili wati niku ita mungonjie kamera ya ki ndio le ndimo ne ku atende nenze mbe no mbe mbe ne ku ni balere abana tanso ku ya ne pasta
1: te yazi zaifan
4: buli
2: kala kume
1: akuma akume
4: batuenga ku ku statistics eda kaluluka no ku daily routine kubanga jibane ko ti abantu batadi soka no nya
3: abayiwa bonda beta go kusoma
1: baino kusoma
3: abe mezim basoma ki
1: be anti bona obuzibu twali naira amuzaire butinga nze nkola ku radio abazaire abairanga ayenda kyakula no mwana we kyaba akole obuno obuzibwayo mulembe gwachuka omuyiga asobola okuzaala omwana yafuke mpi so omwana abaino okutwalibwa ku isomero
3: ero bwo mupya bajalo gabuloge
4: ekibuzo ekisinga kwebaziba kiri kirala wakamuli ne isabonga ekyo bugeiga mwana munasikira isabonga
1: aha Muzeyi bwavao.
4: Mwana mwana mwana alingira isabu.
3: Mwudi yomaa sabu lukwe gaya yata blanche erui.
4: Isabu mwini mwagwa mwumutwe. Tikisabu ka.
3: Wabula. Yata blanche erui iba. Na basi gara kuchalua bandi bantu wala kwerui.
4: Aye nga, ebisi nga family edaba yuwa. Amazi magene tuwa fayino kusome sabana. Which nze, nine family ni zede ndidiku.
1: Dwa hindi.
4: Ndi family ya gundi tuwa soma. Kagaliwe isabu na tuwa sigula. Family ya gundi. Embu za abalo edeba leta. Abana bano de bakola mwe milimo kwemba mu masabo kugyase kula midolo me mubinu
1: sadansasi
4: ndi kukobera kusimamizi
3: midolo me yongere mukongera ko jona jibaye nga bali ku
1: kusama experience
4: zaba yigamba bona so amazima gerin tuwe kubirize ezza chabuge gasadi no munsi jetu kutamba mu speed ya singa kulekera mwana anga asomye ku omwana okuba uwo muwe atikitegeza

0: Peter balonsi sabulungi bategeza nti omukyala manikwa amanikibwa kwerina eliya na mataka idaya uyo akaja maiso okubanga idanda bibwa ku ispata la eliya jaguje eliya jaguzi hofinto yomukuzi ogwo kuna erongo wife sekandi Hassan Junior ava kubanga atuka okulonsa ku embozi nabataka banabaulido baja maiso okutulodera bulungi ensonga owife watuseyo binji byatuire yobulungi wagati nga nokunonekereza obulungi kubisinga ku nsonga eno nokuwa omukazi ono obwidandabi kukaja obulungi mu maiso abataka bene ebisinga ku mbozi leka babirode batwinongole bulungi ensonga erango owife watukireyo ngentekateke obwidandabi likaja obulungi mu maiso ebisinga wano sekandi Hassan Junior owife abituwaire mu bulambalamba Embozi tuidaji kuwa marobozi gayo ngebi mabiyo mzungu biteriziza. Ngobiziza kukomba libo wabobu inza na ekitongole echa polisi nilala NTC butikiribu abantu abawanga ila kuchalecha igula mubiri echa gandi wa mwigloza ilie na mugongo mu district ye ikaliro. Batandi sokubo likiriza kukwetuga okwa msado we miaka ensanvu neta anwedo bukuru. Ngonabe ili omukuru afuna yali kumukungu afuna nza kumisongi debibyo kwiri ndibye charu defense. Miaka angama kumiabide dibiseo ya yagani wa kumuti ogwo mufene nsinga ilibye mwamugua ya vwa mubula mwensi okusinza kubatakanga bakulembe ilwa bakulembe zinilanga ole kansala owekitundwe ky'omwami Eliot Luka bava tutegeza akasira kabuti ndiyo kwetuga okwomusado w'emyaka ensanvu n'etaano maniibwa kweri na Eliya Michael Masajage Michael kukaja maiso kule tenti samugutundu ogo nga guno akasira kampigano bali kubala omulambo gwa kubiri omulambirira buchanga bantu ku kitundu kino batandikiriza okwetuga kumpi ibanga likali kuba atenga libitawo owifatu sebulungi mu kitundu kino bingi byavu okubanga atigeera eri abataka ababulido bibalonsisa otugemye obulungi nga nepirisi wemba kiro muzindalo ngetandi sono nikirize bisinga ku nsonga eyo
1: kuwa nga ula nsonga ya nane manjikiru ya kungai umuntu kusanga mene hiviri kumena moeza jindo chino sizumira ino wana antetu bangane vro zoto wa ili angakaba na isu sile kansuri ingi uwa uvili wa mwabane gizivu ayo wa ila kumuinao wabawa iti mindivu ote ulukukaku ya beku defense wa chalu akanga vili ni manga ni ya defense ya kume chalu chine cha igula mbili e
2: mzo mzee yu nulati unomuvo ini ku okusaa wanga jibeiri isatu pijama kezi haba anababu wene kuna okusaa wei kumi cheto kubile wala ino kwa kama lozi kwa mwanachi ya maniwa igulambiri bi ee tugiro kumufene soro mzee yena miaka nsambu plus yena yetugire
1: mlambo wa polisi kutwele ento wange mtesiri ya mumu kweza alipegele pita mumu walawe no mayo we makangire wakangri hezile enu mbae akiri ya mtu abuini kumusale mufene hae vizi mungeli ote vizi mzwani mwengezi nga mizili oto mwanachi ya mani wa ituali we yetugire
0: nga tuizeyo kukunsonga mwitontundu webie jaguziri akasira kampigano wife ya mazo kubanga atuko bulungi okulonsa kuna abataka ababulido kunsonga eyo mukazi yawo ne yiwazibu okubatenga fa olwa olulusa gulu omuti olumbalu ile ngageza kwa kutakiriza embidhi ya subitizo okubanga omuti gujikuba uyo akaja maiso ofuna obwidandabi ku ispatala eri jaguziyo wifatu seyo
3: Mwengeki ya maani ya rusi ya nabukalu mwani kwa wapita omukazi muka defense wange guveta afija na mataka ani ni omugaire okutema kuhulisaka kuhulisaka niyo kuhulisaka kwa kengera angalujia kuwechi umbeche mbidi ajia takiri zendi ya uleka angalukalia aloza lugumu toka wajiri kukijio kutakiri zendi kuhulisaka lwa gukalu wa mkuba ilali gano kimuche kimuzile nevili kuminogu wa bataka ya no ilali mwidi waliwa no heresi senta zili kujabuzi
0: Isoka yo sekandi Hassan Junior ngobiziza kukumba lingebi kulebi abantu okwetula mu mbeera n'obulamu obwensi bikaja maiso munkole y'okwetuga abo abaliyi abi emyo y'omwiwanga linili ya Uganda baviriyo basaba iri abantu ababulidde okujanga maiso okwewomba mu maiso gwa Katonda n'okuba bulungi n'isuubi n'ekidde okwiza obulungi emyo y'oida abantu engulu obaolyawo babe n'isuubi ly'amaani mu kibumba na mugireka ekidde okuba nga buli muntu amutola mu mbeera enzibu oyibye ebitabi bitukuvu vomuli echa bibiria bija maiso kutegeza bulungi ku nteekateeka eri Katonda ngalina enteekateeka ya buli kisi muntu kyokanga abasumba bali kwewuunya eri abantu ababuliddo okujanga maiso okulowooza nti baalemereirwa n'abandi batuuka okulowooza nti obulamu okuvaamu n'ekiyinza okutaakiriza omusumba owa kanisa emanibwa ku nga Kingdom Impact Center eyagaanibwa mu tawuni kansi ey'ebusemba tya mu disitulikiti ey'ebugwe eri eyo mu isaza eryatakyabazinga ery'ebugwe eri abeera alonsa ku n'ekiyemba Ivan yajja maiso n'okuba nga afalaasira abanansi abayiwanga Uganda buli muntu okuba n'eisuubi mu nsonga lwakuba enteekateeka ed'obuwanguzi buli eri muntu diveri kibumba na mugereka atagerekera mpeera ebisinga ku mboozi abeera abironsa wagati mu mboozi n'okufumiitiriza ku muwendo ogw'abantu abasinga bungi abajja maiso okwesalira omusango bajja maiso n'okwetoola mu bulamu bw'ensi
4: kyawandiikibwa mu kitabo kya Zabbuli esuula ya 40 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nga kikoba kiti eisuubi lyange lyona lyona nayita mu musengo wa Katonda era yaatega kutu yaawulira okulira kwange olwokubiri lwakoba ti yaninunula mu lwina lw'okufa yantuula mu bitosi eby'olutente yanemereza ku lubaale n'atambula nga ndi mugumu fubalina emyezi gina gisoosa omukaaga nga obona tibiri kutambula bulungi obaolyawo abaikwenana kubivaaku be otabivaaku tuli kujja mu mbeera iyo tujja okubonaku nga Katonda agonziza obulamu bwaife
0: ngobiziza kukumbali ya magambi ya gandhi echa ncho liuna kuruwayuru na galite gezanti bu abasumira kumasumira agenda unirala abazeire abakungu wabibi alibi enda ulu unirala mugutu ndugu nogu abasoga bavire yu bajama iso kusabibu wanga okuba abovu na anziwa nogu jama iso kwenda gira bulonji monte kateke doku za bulonji amasumiro iba jama iso kubanga wasumira ku chiamba amasumira agu okubanga gakulankula na okusinzira kumweto uluru unirala ulu kungana ulu wabala abasumira kukuisumiro eri abo padengo primary school ya gandwa mu gutundu tundu ogwa district ye kamuli bakungaine okuba bulungi empenda edo kusonde sente okuzimba bulungi ekifo ekisangalirwa mu bulungi abantu abajja maiso nokubanga byekungani okufuna ku ekyo kulya dining hall ku bitundu ebiyo omukolo okusinza kuba ko wasomeyibwa nga buveri ministering lire ensonga eda Africa eya galala ya eda Africa eneye buvanduba chokanga no mubaka wa parliament achikirira mu abantu abachala mu gutundu gulo gwa district ye Kamuli omukuru Rebecca Atwala Kadaga lwa musomeibwa omubaka achikirira abantu aba Kamuli municipality honorable master na matuvu ekidome kito yakakaiso bulungi abantu kumweto lologo eranga kasira kampegano baganye bulungi mu mbiyanga nga minister owensonga da Africa ye buvanduba omukuru Rebecca Atwala Kadaga yajira maiso okubanga agemu bukairi bubiri ambira buyambe ko kuteekateeka bulungi ekizimbe ekyo Mastula na matovu ekidome ekito obaka byasomye yena yagimye bulungi mu ndiyanga yawa yakakeera akalambirira akaido kuyamba kuvuka abantu mu gutundugu na irala abakungu abaisomero eryo okubanga bali kuzamu nteekateeka eyokuzimba ebizimbe ebyetaagisa ebisinga ku mbozi owe ifaga wendo okuva mu kitundu ekyo yabaire mu bulungi era Sematimba Clovis yatuwa ebisingawo
3: omukazi muka defense wange gubeta Abija na Mataka ani ni omugaire okutema polisa
0: emboozi ya enteekateeka eyo obwife nga ayogerezeganya ku n'abakungu okuvaako mu bitundutundu bino bingi omukulu bye yategeezizza era amaloboozi mu bukolokolo bwago yagatuwa ati
5: eyenze butabaawo kuba nimwe ababe ayo olw'emirimu emitongole zeeyi gye yamutumye essaawa eno ali Arusha yankoba bakobe yabenda ino kusingira irala HM ni staff na wana babu padengo na abazaire at least mu district yebuli P7 refuluma amana anti alina first grade zedili kuvebo padengo so abebaza ya basaba mongere okulemera ku nsonga eyo kusomesa abana obulungi ye yamienga ye gabwe mumwidi nchaja kutambulira walala mimwe okubanga dining eyo ajitosa kuntobero gabwe igwelimenti okuba so expect a lot of support from her
0: Ibo kuruwaba na basumira kukuisumiri ya bupa denge yu Olomu na mateka kansu mzusa Steven yayogezi gini hako kuno wife Yate gizanti akasi la kampi gano Bari bama lidifoburu njo kubanga baba kuchiba kulo kukuruzapu njo isumiri yu Ya saba na basumira kumasumira gambi ye kamulino gutundogu iwanga Uganda Okuja maiso kwenye gira monte kateka Edo kuyamba masumiro aga wagubuza lirana iwava
6: Nendo kwe baza wa obiz wa ojiz wa nange Otuso mwere kwe filiza akasera ni twida okuba nga tubaku na itafali tuwena letuiza kuinuma uluobulu nji uwe isumero okuba nti isumero liyasa ulo kutufula chituli uluwalero kandikira wano padengo uluwalero ndipulida ye gombisa abantu
7: baife
6: echo mchebaza tentandikwa wano weyali nenda okuba wana ife bonabona tibana wabangotu iso yona yotuka obofisi idukira yovire osobolo okuba nti oko isofisi yeyo okuba ngo yamba abantu abakusobwe ile wabasa sobolo kutosa waiguru kibanga kirungi twaire inuma
0: ngamali kiririza ko kunchoncho kuna kuruwalero hata idukira byira tavumba atira mukeiri katwirukanye ku byabita bwali ngabuna kuruwalero emyaka edabite yeden 12 eyiwanga Uganda lyali kutekateka bulunjo okusalawo obaba nansi abiwanga Uganda bayira munte kateka yibibine ebingi mukusokiriza oba ebibina ekiralanga nechikulembere yiwanga Uganda butimpirano omwaka gwali gwa 12 omwerere wali wakalulwa kechikungu akasoka aka referendum wagati mukusalawo okulonda okwa system ya movement oba okulonda ebibina ebingi nga ebibina ebiyingi byali bichikirirwa oba kabonero aka ekinoni akechinoni chokanga ekibina ekya movement system chali nakamunira ka bus kutimbira nakaluka jo kumalikitirizibwa nga abataka basazeu nti tuje nenkola ya movement wirenge myaka edabita wo mumako gwen 2025 ba malikitirizanga bayizizira era kaluka kechikongo akasalawo eyiwanga Uganda lije monte yakateka eba kalulunga kenigire mu bibina binji nensonga lwachi paka lwa lero tukaja maiso okwenigira mu muvangano ogwe bibina ebinji dachikadiri 19 edegene sawa ifendale yo kunchonchu kuona kulwalwa lero afumvuwe Isi bantu empologoma y'obwana kyabazinga we kyalukine kyabusoga ndikula n'ebirango byandawulo otavao.

0: Wasuzutia ye mkoga mgonza jekumire kuladio ye isibantu chabazinga wa busoga. Ye china na nomna na katone zimukaga busoga uruyo fama. Edachika mpayali ye genisao yoku satu yoku nchoncho kuna kuruwaliru. Abili na muende na kune daka bita kumwezo guo mkaga. Omwaka unkumibili ya makumiabi na mkaga. Agoku sao isatu ndiyo msada. Omuvuwa bugweri ya siri mvaku idachipa yupa yoku mzinda lukunu. Nga mbukedi ya manina nina. Polisi vaka kasanti abantu wabidimu na wafiri mwabende obwenda ulo eranga etandi sokubu likitiriza ebisinga o government yeyiganga Uganda konti yekateka ebeoku izabana ansi abeyu wanga Uganda abale abakonku maire mui wanga eri afrofafikeyo ngokwe kalakasa kukajama iso chokanga omuna Uganda mlala ni akajama iso kakasivanti nembu ya gaedi kazengo ye hagunaga singa o ama tukunkumula tugalo deo kufakuni na yagu. Nganta ndikire kunsonge dobo bendo bwenda uro eranga ena kwebutikire ino abantu abebukedi yamanina nina omwogezi w'ekitongole kya polisi akakaisa nti ensonga eyo batandi sokodi bulikiririzaku eranga kasira kampi gano kusinzira ku mbeera polisi etegeziza nti mu district ye Budaka egandike ewandise bulungi ensonga ya kabenda akagwire woluna ko rwiguru nga kano kajira okumalikiririza ngo muvuzi wakagali yakubibwa yaja maiso okuvuga mu la mwensi. Polisi etegeziza nti akabindako kabeire wale mubituntundu ibya town council iye kamonkoli kulugudo uruvua mu district mubituntundu ibya mbali okuira mubituntundu ibya tirinyi. Polisi musonge na kakaisa nti wano akabinde kya wandi sobulungi kavuire ku motoka inamba ya UG 280008 ekika echa Land Cruiser eranga wano yabire ndrugavu bulungi yagira okumalikiririza nga ingire bulungi omuvuzi wa kagali yafuira wo mbagawo omwogezi w'ekitongole kya polisi mu bukedi ya manina nina na fande Wilfred Chempasa bingi byavotegeza bulungi owife agawenda okuvwa ku bituntundu bino kyokanga kakaisa bulungi nge tongole ekyebyo kwirinde kya police mu kitundu kino wechatuuse obulungi mu bitundu ebyo okujja maiso kuno nenkereza obulungi ku bendo bufusi bana baliwo ku rugudo oluvwa mu bitundu ebyembali okwiretirinyi akaya agire maiso nokuba atenga afalasira abantu ababulido okujja maiso okwegendereza akasira kampi gano nga bakulesa engudo nga nekijjo kuyambaku okwewala embeera ngeno
1: dewo akabenjedde kabusa olunaku olwalero olunaku z'omwezi abiri mumunana omwezi guno ogwa June omwaka abiri mumukaga ku saawa nga 5 n'ekitundu ez'okumakya mu kifo ekimanyikiddwa nga Bwirere Village ekisangibwa ku luguudo oluva Embale okudda Eiganga era nga kano kafiiriddemu omuntu omu. Omugenzi ategerekese nga Kataike nga mwana wa buwala wa miaka 8 era ng'ono mutuuze wa Bwirere Village ekisangibwa mu Nampindo Parish mu Nabiswa Sub County. Kigambibwa nti olwaleero ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno ogwa June omwaka 2026 ku saawa nga 5 n'ekitundu ez'okumakya wabaddewo emmotoka era nga kano kafiiriddemu omuntu omu. Akabenje kano kabaddemu motoka registration number UG 280028 nga Land Cruiser ya black mukala era n'omuntu abadde avuga akagali. Omugenzi ategerekisenga Modding Muhammad wa miaka 77 era ng'ono mutuuze wa Nasei a village ekisangibwa mu Mikiti sub county mu Budaka district. Kigambibwa nti olunaku olwaleero ku saawa 8:05 emoto
0: polisi emalikiririza oyategeeza akabenda akandi akafiiremu omwana w'emyaka 8 era nga bino byona bina bituuse mu bituntundu ebyabukedi yamaninanina nga kala akandi kabaire mu bitundu ebya disitulikiti ye Budaka kyokka kano akokubiri kani antwire omwana mu bituntundu eby'ekibuku. Polisi Wilfred Chempasa akuba nti enteekateeka

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio.

0: Agamati mama omuna koti inkulamsiza konnyonyabo webale kyonna gyotuusaako engalo. Webale kuyamba abanaku, webale kubaleetako essanyu nobanga obatereeza emitima ne gibanga ate gibadda wamu. Nyongera okusiima abawuliriza ba Busoga Royal Radio, mwebale nnyokkereranga kweno wamu n'okuyamba abo abalina emitima egiba gimenyese. Mpandiise ebbaluwa eno wakati mu kusoberwa. Simanyi kyakkola, simanyi kiddako, kubanga bingi byo tubiyiseemu nze ne muganda wange. Amannya gange bampita Constantino, ntemera mu gy'obukulu 38. Twazaalibwa abaana ku nda ya kitange n'enda eya mmange, abaana basatu. Abalenzi tuli babiri, omuwala ali omu. Twakula mu mbeera etaali nnungi ate etaali mbi nnyo nnyo. Taata waffe yalinamu akasente akatonotono. Twasomako era ewakoweranga we wamugambira nti nze mbikooye nga kubuuza ekiddako. Agamba nti mu maka ag'ewaka nze mukulu. Nziribwako omwana ow'obuwala Juliet, asembayo mwana wa bulenzi bamuyita Siza. Agamba nti ewaka wano sitaani yatulabikiriza mangu, abazadde batufaako mu kaseera mpa wekaaga. Tuwali twakamala tube nga tuvubuka, Mukama abazadde baffe n'abakoowoola. Yasooka kuyita kitaffe n'afa, twasigalawo ne maama awaka wano. Awaka wano we twabeeranga, akataka kaali katono ddala. Maama waffe n'abiteebeezaamu n'agamba okuliraana abantu b'ekika si kirungi. Yakkiriza abe ng'atunda, naffe ne tumusemba tugende tugule akataka awalala tubeere eyo tweyawule ku bantu ab'ekika ekyamuzeeki. Agamba nti twagenda ne tufuna awantu wano. Maama waffe yazimbawo ennyumba eyali erabika obulungi, ennyumba ez'edda nga bwe muziraba. Yakola oluggya olwali olunene ddala. Wamaggwe wano twalinawo n'olusuku wonna nga wanene. Maama waffe yali mukyala mulimi era ng'enkumbi tagikoowa wadde n'akatono. Tuwapangapanga obulamu yatusomesa. Nze kamwa koogera nasoma paka mu siniya ey'okuna era bwe natuuka awo ne ndaba nga sikyagenda. Twawangaliranga mu ttawuni kyenkana naye ate maama namusaba tube nga tudda mu kyalo eno gye tuwagula. Nakwata enkumbi ne ntandika okulima. Mukulu wange, muto wange anzirako omuwala, bo basigala mu kibuga nga basoma. Nalimanga ne maama wange ne tubasomesa. Akasente bwe kalabikanga nga tubaweereza era tewali n'omu gwe baagobako lwa byetaago bya ssomero. Twafubiranga ddala, twalimanga okuva ku makya paka kyenkana obudde okuziba. Nakubanga amataffaali nga kyonna kye nduubirira kulaba nga baganda bange wattu banywerera mu ssomero. Agamba nti omwana waffe asembayo Siza yatuula siniya ey'okuna era we yakoma n'agenda mu busawo abe ng'asoma obusawo obw'ebisolo. Yasoma ku maanyi gange ne maama. Yabumaliriza bulungi. Ye bwe yamala okusoma teyatawana na kudda mu kyalo, yanywerezaayo n'asigala mu ttawuni. Agamba nti obulamu bwajja nga butambula butyo mpola mpola. Tetwabulwanga kyakulya waka olw'amaanyi ge twateekawo. Twalimanga lumonde, twalimanga muwogo, n'olumu yafikkangawo ne tuguzaako n'abantu abatuliraananga. Twaguzanga amasomero, wammaggwe emmere ewaka twalina nnyingi n'okusinga bwe mulowooza. Agamba naye awantu wano we twagula, twagulanga tugambe bali basimamu ekinnya kyali kinene. Mu kinnya kinene ddala mwe twatekanga ebisubi era nga kyasigala kyali kiwanvu. Mama wange yaleeta ekirowoozo n'angamba nti ekinnya kino tukifuule ebeere nga toyi tugifunzefunze. So munne tuba tuli mu nteekateeka mama waffe ekinnya kino lwe lumbe olwamututtako. Mama waffe yali mukyala eyali anywa mu kukenge. Yatambula eggulo limu n'agenda okuba ng'anywa ku mwenge. Yakomawo ssaawa zaalinga nnya ez'ekiro. Ekinnya kino kyali kiriraanye kyenkana ennyumba yaffe. Maama omukono gwe tuwaayitangako ku mulundi guno ye si gwe yayitako, yayita walala ku ludda olw'ekinnya. Mama waffe munnange we yali ng'akomawo atambula yagwa mu kinnya munda muno. Ekinnya kyali kiwanvu. Nakanda kulinda ku maama kiro simulaba. Ssaawa nga wazaagenderera ssaawa nnya, ssaawa ttaano, musanvu, ne nsuubira nti bamaama akeesereza mu bbaala. Nagumiikiriza bukye. Ziba ziwera 12 kitundu nga ngolokoka neeyonjeko ng'omuntu omulala yenna. Kyenva mpulira omuntu yali akuba enduulu ng'asaba obuyambi. Naye ate nga eddoboozi liva wansi mu kinnya kino. Nasembera kumpi n'ekinnya we kyali. Naye nga newanga otunuddemu bw'oti toyinza kulengera mu muntu n'ogamba nti ono gundi nti oba kino bwe kiti kyekyali mu kinnya kino olw'okuba nti kyali kiwanvu ddala. Nawulira nga mama wange asaba okumutaasa ati tino ntetenkanya olabe ng'onzija mu kinnya kino. Na papa nadduka nayita bamuliraanwa ne bajja bapanga emiguwa ne bamuweereza wansi ne bamugamba yeekwate okwo tube nga tumusika asobole okuba nga ate atumujja mu kinnya. Olutalo olw'okujja nnyaffe mu kinnya terwali lwangu era twagenda okumujjayo yenna nga ajjudde amabavu mu ngalo olw'okusika omuguwa tusobole okuba nga tumutaasa. Ebya Katonda bizibu, Mukama yakkiriza. Engalo zaagaana okumuwanirira kyovaamu woggane ne bamugamba ddira omuguwa oguteeke mu kiwato. Baamuweereza emiguwa ng'esatu ne yeekasuka ne yeesiba mu kiwato. Kati nno ffe abaali nga ku ggulu waggulu ne tutandika okusika emiguwa egyo mpaka bwe baamuggirayo wansi ate mu kinnya. Bagenda omuggyayo okumuteeka ku mabbali nga si yennyaffe, ng'omugongo gwonna gukutusekutuse nga teyeewulira bulungi. Twamutwala mu ddwaliro okumujjanjaba. Muganda wange omuwala Juliet ebiseera ebyo yali akuzeekuzeemu nga naye ebyokusoma yabivaamu. Yeyajjanjaba nnyabo, nze ne nsigala okukuuma waka n'okunoonya ka school fees aka muganda wange Siza eyali agenda mu maaso n'okuba ng'ate asoma obusawo.
1: Amaino mu kanwa kya mugaso ino. Obaire okiddi nti wofiirwa amaino mu kanwa otandika obutaala mu bantu, weebwala bwala emirembe gikubula n'ekintu kye wandikoze omaliriza kikulemye olw'ensonga nti okwekiririzaamu kuba kwakendeera. Anti emboleka mu maisogo eba yakyukayira n'akamwendo mwenu kwe walinanga essaawa eyo oba okaka kakake. Abasinga bamaliriza bafiirirwa emirimu anti oba tokayala mu baino. Ate mu masomero embeera eno oluyisa ekosa ni pefomensi y'abaana. Tinakindi okulemererwa okusoma olw'okuba ng'ola ekintu ekiyitayita emikisa gyaibwe egy'okufuna emirimu. Kale bw'oba oyenda okwiza akamwenumwenuko n'eisuubi, kyalirako abakugumu by'amaino oba okyalireko aba Hope Smiles ku Kira Road, Broadford 7, Kamu Medical Center. Oba bakubireku ku note 785 327 note 6 note ni ku note 75 ndala 7 note 425.
2: Mutyo bwe mwebi abantu mu kibuga wamaka nkulagirire abantu abakola ebitegerekeka mu kibuga n'abakuwa graphics bali mu kibuga ebinda ku lukudo Kalwa Catch Road East. Kuchizimbe cha chisacha mkama Arcade. Eduka LP06 Toyambu Kamadara. Ateto ikililagansi mu basement. Terera buterere. Vambeli yao bakula branding. Uwabulichika. Self-inking stamps ni company sales. Banners. Chiyite PVC printing. Obo kube bipande binini. Bakuteri bigambo. Nebi fananyi. Kubikopo. Kupeni. Kuambrella. Kusawezo mungaro ne sawezo kubisenge. Baso buru kutere chifananyi. Ube chigambo kunkofira. Uba key holders na zoba zikora. Atera bateke bigambo ne bifananyi. Kut-shirts. Bakula gravestones. Engraving. Large format printing. Ne plotting. Buriche weta zenga chikuata kubranding. Obo kuandike bigambo ne bifananyi. Bachikora wali kukua graphics. Ukuma nye bisinga oba kubile kuziro msambu tano satu. Nyabiri. Mukaga mukaga kumina msambu. Uba ziro msambu msambu satu. Mwenda mukaga biri. Biri mukaga ziro.
3: Owange senswa.
4: Chichi.
3: Mwana ulide.
4: Agariwa.
3: Ekitongole chihoza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chikuwa domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechi sonyi okumakoba ni ingasi. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Echi sonyi wo. Kumakoba ni ingasi. Chikuwele umagina wo. Choka echi singo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yangu kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. N'olwekyo sasula omusolo ogwo gwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosobola kuguna omulungi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
0: Owa boda, ndide ti ayinetagwa kujja ku mulimo idono ne kuwaneka.
5: So, lero nasuru wati ya sura kutwala ku twaliro. Senyi gane chikolo na kabiri kuso kuwa ateno mutu gulikuno maino. Ne chindi. Kawala kange. Kona kalina kisenyi ga tenga no mubiri kuona gukasu ye ino. Kale chendi saba. Ofuna wa boda wodi ya kutwala.
0: Ayo wa boda iwobo neko ine ebizibu bingi. Aye nina amageza ga ebizibu ebi nabiona. Ni saina honi. Iye Sinahorn onaidida makerenda ni syrup. Sinahorn akuma ngoli muchamufu azibukule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kunomusuda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu. Mira Sinahorn oyire mbulamu bwobwa bulido oyanguwe ni kumirimo obulumiwe bulemerako jobo nomusawo obubaka buno bukakasibwa banaifaba National Drug Authority.
6: Eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi Pharmaceuticals Limited.

Oleku ya isi bantu leta chaba zinge singe bindi program olutabalo ndi msaada mvabu guweri asiri ninze Ashraf Waman ndi kola mkatini katiwe nabanga ntandi kambozi ye indi nga tumalikiriza burunje nsungeno ndi kuira kolo nsa kumuvuka gwebe itide mumbera enziwe ino mumani wagati ba mujama iso no mtola mula mwensi ni government ibeli kuteka teka okuizi ndole bwenaba malikiririza o tutandiko lutabalo lundi olulingila kuibembe eri abana maulire muiwanga Uganda nga mateka agenda ulagobu ntu ago kwa ademiri mono kulunga miensi ongede bebe mpulizigania tigaweri wa chitiwa nembuzi edige magana kwa msongeyo okuigala o emikutu edama ulire muiwanga Uganda kino omukuzi okusose bidi nga bibao kunsonga ebenda ulu waidukira bulungi omukuru gwe itakule omunama wile yaba kumukutunga guno gwa ladi yesinga yategeza ati government ya kuno tujineniza ino lwachole yafa mukuru muiwanga lim yafira munoni enoni eyo yafwa ku buzibu baigala we mikutu edempu lesiganya wano muiwanga Uganda olwe bigambe byayogerwa kumpe unga kuno nga bwe nakoba nti bakoba ati eyevweko ndi kuira na mbozi eyo oli kuyalata isi bantu wabusoga china namnana program olutabalo.

Isi mawango wiwanga Uganda. Ngeiteka lyona erizira muisi mawango ono. Oba enkola yona ngezira muisi mateka wiwanga Uganda tayikirizibwa. Kyokanga nebiri mu ebindi bikyobolebwa. Nakoba ngasinzira atiku ya 29 clause yesokirwako. Ategeza nga tuwa bulungi omwaganya nga idembe lyabana nansi beyiwanga Uganda okusoka okuba neidembe eriyo okwogera omuntu okweyaza yenu minkiriza mu byanyiza okuba ngaakola oba okufulumya nga bwaba yeetaaze kyokka nga tulungamizibwa. Yataawo bulungi n'obukwakuliza obwendawula obususula ebina abita kumpe wunga kuno n'ekitubeesa niba kama bayifi ab'ekitongole kya UCC iwo oli kuwuliriza radio y'isibantu akasira kabuti. Butimpe gano mbaire nkutegeziza njente kateka ebo kuiza omunansi wa iwanga Uganda okusinzira ku His Excellency Ambassador Paulo Omuru ategeziza njente kateka dudiri kuta dirija kubanga dibawo mbagira wo ero omunansi ya fili ya muiwanga erio ni wamanya Wilberforce gwebe ise montisa mkatu nduka leke nkutegeziza kebeta ake KwaZulu Nato Province muiwanga ya South Africa bamukba bamwila ku pichi pichi waliko mpuliriza endoleyi akasera kuna ena atira okubanga etuka kubutaka muiwanga lyo Uganda bamugemya abengamba de baje bazike ngaye munsi yajam munkulati ya 10 na mateko obo lyao ayi abanansi ba tabuike bategezant tulikwetaga buli muntu abenga eira kubutaka bulimbuzi ku nkondo yalwo logerolo bache dabe ife buti nze yumvire yo mpuliriza bulungi ndabi kutegeza ngendole yetu sebi singa kumbozi yeyo. Mbaire nkutegeziza isimateka chalunga mya kunsonge yebibi mpulizigania isimateka yo Uganda Constitution ya 1995 kumbere yo atiko ya 29 clause yetu andikirawo ni subsection yesoka oba

okuva mu mirembe edasooka woda bakibabe ife eidembe nenkola eyemirimu eyabanamawulire mu iwanga lyo ebeire ngaefuna akaseera akazibu okubanga tukola emirimu daife ti lwaleero lwonka ti mulembe gwa CDF General Muhoozi Kainerugaba ti mulembe gwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abandi beyitiibwa n'emirembe edaabita ate ti munsi Uganda mwonka n'ensi ebindi nga babaita kyeyendere twabwine bulungi wano mu lutalo olukuja mumaiso mu kyombe ky'obuwalabu baabaita obusaba obu Russia bwatukuba amasasi bwatuyitira Gaza bwatuyitira Palestine bwatuyitira Oman bwatuyitira mubitundutundu bya Lebanon buli munansi tube tubirengera ebigambo ng'ebyo kati ni mwiwanga Uganda woirenga ebindi wobyogera guba musango wuliriza mu myaka edo 19 enkaaga omwirire nga tutandikiriza bulungi okuba nga twekulembera beeni bad ife mu by'obukulembeze Milton Obote nga yakaiba ajja mu misino okuba ng'akulembera ekisanda ekyaso oba omukuzi ogwasooka baataawo bulungi era ife abanamawulire twabanga tuli kubanda ebbembe lyaife beeni okwetegerera tukola emirimu nga wetutekeire okuba nga tudikola titukola lwakuba nti waliwo gye n'alagire koloti twaida ku muzindalo kuno lwakuba eriyo kansala eba eriyo omubaka wa paalamenti yakubye nti kati mpegano ndikwenda ogema muzindalo ogwo ojja osiga ekifaananyi kino aye nga n'ekifu ng'olina okola omulimu nga wootekeirwe ogukola professionally ng'olina obalansinga story nga bweteekeirwe okuba ng'eba buti mpegano obuzibu bwaliwo ebiseera ebyera ng'emirimu tidikolebwa mu butuufu bwabo abaagemebwa bebaagemebwa emikutu edeigalwawo n'empapula edamawulire deigalwawo ebiseera ebyo nekyali n'ekirala ekyo n'omulembe gwa Idi Amin Dada ogwo gwalimu okusibibwa okutulugunizibwa okuyitibwa okw'abanamawulire n'obate weyayira omukuzi ogw'okubiri n'ebirala ebyo buti gavumenti ya His Excellency akulembera olwaleero Yoweri Museveni mutabani wa Esther Kukondeka mutabani wa Amos Kaguta bwagema obuyinza batandikiriza okuba nga bataawo enteekateeka ey'okuyiza obulungi abanamawulire beenumikiriza mu kisaawe kyabwe ekyokola emirimu oyidukira obulungi mu mwaka gw'19 93 nga oladiyo litandika okuba n'embavu obulungi niditelefoyine okuweereza abanansi abayiwanga Uganda kiba kitegeeza nti atikeere etandika ofuna bulungi embavu eya 29 yenkutegeeziza etuwa obulungi eyogera bulungi ku freedom of speech expression ng'eginongola mu mwaka ogwo gwetandika okuba ng'ekola bulungi n'embavu okuweereza abanansi baayo abayiwanga Uganda ife tukola omulimu ogwo ife weirenga kabiri article eya 43 ewa betu era gavumenti etekeirwa okutulungamya byetukola wano nti weirenga nenda ntya weri n'amazima gatya gavumenti eriyo wenkugira yantegeeza nti kati kino olina okikola ng'ogoberera bino kati wuliriza emboozi ife tubenga tutambula bulungi nze niiwe biki ebikoleibwa mu myaka edaabita wagati w'omulembe guno ng'amazima geeni tibigemagana n'amateeka gatulungamya ndakutandika nga nkutegeeza nti bino ebyakoleibwa oba ebirikolebwa tino omulundi ogusoose n'emikutu nebeegeirewo tino omulundi ogusoose byali bibeirewo oku tuidatambula mpulampula nze niiwe weidhukira obulungi ekyatuuka ku ladiyo KFM oba KFM omukozi omuweereza waayo Andrew Mwenda yavuunizibwa ladiyo eyo yatoolebwa ku mpewo yayogera ebigambo ku ladiyo ng'ayogera ku nnoni eyafuiramu omukungu w'embere entandika mu kutegeeziza enoni eyo helicopter
eyage mu muliro yafuira mu muntu omukulwa ino omukulembeze mu iwanga ya South Sudan yeyo yafuira munoni yeyo John Garanga Andrew Mwendanga ali ku muzindalo yayogera ibigambo ebyaletera radio okubanga bagitola kuba amvunya radio bagitola kumpeo Government ebisere ebyabali batulungamya aba Uganda Broadcasting Council akakiikaako akalungamya ifwe nebijja kumpewo mu mwezi gwali gwa Augusto ogwo 8/2025 ngandru mwenda amazo kuba ngakyala kuladi ngali kuladiyo kumpewo edo yakolesa ebigambo ebyanenya government yakuneye iganga Uganda mbu yakolesa okuba ngedagalala tiyakola buvunanzibwa bwayo okushakiriza nokufa ngezwire nti obo obo lyawo bwengula bwali tibulungi bwa John Garanga okuba ngatambula kaseera ako amazima gene nganne government yakuno nti tiyafayo kunte kateka omukurungu oyo yatoka kuvira munoni ngati bakizwire nti obo lyawo yali alitambula mbisere ebifu ebichamu ngatata kirwa kutambula radio baji galawo yena ba mvunya yiwuli kuuliriza yeyise bantu kyabazinga wabusoga kina na mnana program olutabalo yosinzo kubanga uuliriza ndi robozi lya msada mva bugwiri ya siri Ashraf Waman ndinze Ramin tulonsa bulungi mbozi na nsunga ngansi yuwe tambula chani za president yokuyiwanga lino Uganda His Excellency Yoweri Museveni yanenye ine kitongole eche chebibi byempuliziganya olwokuba nti mbu kyali kiri kusansania amawulire ag'obulimba okulowoozesa abantu nti ensonga eyo ejja maiso yeringa nkyamu era kyavira ku ladiyo eyo okuba nga amazima ge neetoleba kumpewo iwe oli kuwuliriza eyayise bantu kyabazinga wa busoga oyibukira John Garanga kubanga president ya akuba mu mbozi nti ebigambo byosiga obukyayi obw'ebigambo ebyokunga abantu benigire mu kwekalakaasa omusango okusinza ku isi mateka wefo weiwango wa mateka gatulungamya gwe beta sedition okuma mu bantu omuliro ati Andrew Mwenda gwe yali ngaizize ebisiire ebyo oidokera bulungi enfo ya John Garanga Dr. John Garanga eyali omutangisi n'amandala balaba enkizo eyali omumyuka wa president yasuka muiwanga lili ya Sudan ya Masiringa ya South Sudan yafira mu burumba uliriza kanchi kwinongole bulungi yafa ngena kwe do mwezi 13 omwezi ogwo musanvu 2025 ngalita ambulira munoni eyo bwa president tikobye nti ya president ngalita ambulira munoni eya yafesi ya president oweiwanga Uganda echika eya mil mi akasa zendala musanvu ibiri helicopter yafuiram Andrew Mwenda asinzira ku bigambo ebyo yategeza nti enoni n'abakulu abatambuza abakungu muiwanga Uganda mwade machitegera nti ensozi yibali bali kutambula muiwanga lya South Sudan yali yobuzibu omuntu yatuka okuba ngafa kyaigaza radio ngali kwogera obu lyawe bigambo bya bubantu byali bitufu kyokambu yali alikuma mu bantu omuliro bageze kwa kwe kalakasa ekinzo litemirire mbe munsi radio bajira kumpeo enoni ye yali litambuza John Garanga kumuyizayo ewabwe nga bava mu urwe kubano n'abakungu abenda ulo nga mazo okusisinkana president wa kuno oyiwanga Uganda ebigambo n'ebindi ndi ebigamagana ku kunfa y'omukungu oyo nebyavuira kwa Andrew Mwenda ya enoni echa bwesobola okujja maiso n'okubanga gwa mu bigambo nga temusobola n'abinongola bulungi mutyo twajja okwetegereza nga ha ladiyo bagisazeeku kumpewo kikobebwa nti helicopter yava kumukutu kwe basinzira okubanga badirengira bagweta gwa rada oba rada nga tibakajibo na bulungi tujja okwetegereza nga abantu abaali ku 14 bonabona mpayavwawo bafa John Garanga ati obu yafa okukyogeraku okuba ku ngowa opinion ng'omuntu woli kubuliriza nebyo ebyayitirira kwali kunaabana Uganda abandi musanvu
Mwole kukuliza ya isi bantu eno. Program Olutabaalo. Ndi Musaadha Muvabugwiri Asiri. Ninze Ashraf Waman Ramim. Echene chatu kaku KFM. Choka mu mwaka gwe 2017. NTV eno yemulibo n'olwalero eno. Yayemereze bwako ero kwadi emirimu dayo. Kike kyali ebisiira ebyo. Yayemerezebwa. Emyezi edawera kokubanga ewereza abanansi abayiwanga Uganda. Ne Democratic Dividend diwonu. Nga dogira amazima. Nga tidiri nga dire. Obo na iulire lisoka. Lia government, iulire liyo kubiri. Lia government, iulire liyo kusatu. Lia NRM, iulire liyo kusatu. Lia... Ensonge d'abantu mudogera kuli.

0: kuyaisi bantu chabazinga wabusuga edachi kambizayo ikumi na chintu na mukaga okuba tinga iwiri sawa ijakuba isawa ijakuba ya msambu ya mali ya geche msa na guru waliru njakuba kudachi kama kumiatanu mkulekele doli neika gulivia akutuseku ibirangu mruisi bantu chabazinga wabusuga ama kurunti mbuza edachi kadiri itanu chitundu okuba ngankuwele kereza yusinzo okuba tinga ohulirizoburunji butimpa gano lwali lutabalo lwene lwene mu mwaka gwa 2009 wedukirawo veigala emikutu edempriziganya kamala omwali CBS FM omwali radio Sapienza omwali radio ya Kabozi mwezi gwali gwa mwenda 2009 olutalo lwali mu bwacha bazinga bwa Buganda awo chawaliriza government okwigala emikutu edempuliziganya ena nga badiranga okuma mu bantu omuliro bagezeko okwekalakasa echavako obuzibu ngena kwedo mwezi dudali 10 omwezi ogw'omwenda 2009 amaje gakuno agayiwanga lyemwe Uganda UPDF gaja maiso salaku orubiri emikutu abakungu aborubiri okuvu ebuganda abali bali kutambula ngabajja mu district eye Kayunga abakungu okuvwa wa Buffy ngabajja mu bitundu ebye Kayunga basalibwaku badema kuikirizibwa kubanga batambula okutuuka ebuuyi eyo emikutu datandika ebigambo okutegeeza abantu ebyali bya maiso obuulyawo kabaka Buffy Magulunyondo w'e Buganda olumuudi Segwanga Mutebi ow'omukuzi ogw'okubiri yali nga bateesetese bulungi okusisinkanamu abaisuka mu bitundu ebyo eyo ng'ekitundu ekyo eriyo abanansi abana Uganda abandi abanyala yebatandika obwakya bazinga obwabwe mbutyente ekateeko yavwaku obuzibu ebigambo ebyakozesebwa ni radio densomye weigulwa emikutu edempuliziganya byavwaku obuzibu emikutu cwe awo kyawaliriza abekiriza mu Buffy Segwanga bajja ku district edemba olukutandika okubanda emirembe abalengerera idembe ly'obuntu mu iwanga lino bategeeza nti abavubuka abasoba 40 oba abanansi abiwanga Uganda basoba 40 n'abaalufiiramu kyokka nga weire gavumenti yekuba yo gavumenti yetuwa muwendo gundi etegeeza nti abantu abaafa baali 27 sharp emikutu edirengerera idembe ly'obuntu dalandika nti abantu basoba 40 gavumenti beyeita kubanga bitongole bikuma idembe kati ekyo ono nyengeri wokifunza kiwomera ababiwulira abatenda bikikoba bino nga kikubuza era ng'olina okubuti gavumenti yeyita abantu baayo betekeirwe okukuuma tikiba kituufu dakikadi mpoireku njafunayo omuntu mulala babiri nze nsiibule kuyeisi bantu lwakuba do dindi bukiika aye nga generali Mhozi Kendi Rugaba era ebigambo ebindi byensembe yokuba nga mbona ategeeziza mu mbeere yokuba nga atiisatiisa omukulembezi ow'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ategeeza nti oibye nga weekukuma n'abazungu wabula nangirira bino nga tiri kusaaga bino mbitegeeza nga tiri kusaaga ndida kukuvuunya nga bino mbyogeire nga tiri kusaaga ndida kuvuunya wamalikiririzawe ebigambo ebindi byensembe yokubona ku mukutu gwe ng'ategeeza nti ndida kuyikiriza era ndi mwetefutefu okuyikiriza DNA abakubye ebigambo ko DNA ez'okuba mutima guno ebigambo lwaki mba musada muigumivino n'ez'okuba tidi mwana wa generali Museveni ndiruda kujja ku DNA ebyo tidda kubinongola olw'ebiseera doli nyatuuse kanfune y'omuntu mulala babiri nze nsiibule kuyeisi bantu tugenda kusisinkana inshaallah tumba ng'agezera Iwe nkutuwe nje kuruwa abutavira radio. Wanje? Omukuru? Tu kubaisi muno ila mumuzanu. Oli program ya abantu radio yetu kawala. Kubaisi mungo oli serious. Wanje?
1: Awe kitibo.
0: Uwe waliku uliriza?
1: Ona waliku wagana radio kusinzi levo chama teroka chama ni tubi. Megamba NCO eniwe tusimunga anda wanga. Omukuru nentira kugira kintu ekiriko ene kumagwe bigamba ati ene wayogera yunga gakuba atida ati wayogera yatida kaye nkubirize ni wa abana Uganda sirike busirike tumwe bugume tuzira ekyakwokera kwanga ati nekisooka obogere so tuzira
0: kale we bali kutesa Amina. Kubya ati waruka mwe bale goberera radio yisibantu do linyatu sereka mukurekere akutuseku ebirango mu lwisibantu cyabazinga bayo burungi.

0: Mano idandabu umuntu watu ukani woko uwera. Aye biru wa ileviru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafluma bulunji, ebienda at bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
1: Olimo nendwa ire duduna duna domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obuoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sivye. Imwaba uzambu endene ripie. Nge idwile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 784-5756 ni ku note 784-5758-2658 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika
2: yeah.

kuluza kubunyuvu obunyunyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: kunyweka. Ngatubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu chibala cha apple, emizabibu, enkoge ne michungwa. Splash kachupa, flavor mu kachupa.
1: Flavor on the go.
2: Baby glass green. I wish to be a teacher like my teachers of Twinkle our school.
3: Eryo na isomero lyebeta Twinkle Junior School. Ngera tiche wunsa kubona abaana abo nga bogera oluzungu batyo. Twinkle Junior School abali wera obudulizi bangi.
4: We take pride in everything at Twinkle.
3: Twinkle Junior School ne isomero eryerulira omwana w'enjira. Yayagana obuwanguzi mu maiso.
2: Anonyo mutindo mu byensoma. Endya bya mizano. Ensula nenda bidira y'abaana.
3: Diadeni boarding atenga tuwe taga kutuwala mufaliso. Ebisale tibiera likiriza atembera abana mweba somera. Eba wa amani ago kuendo kusoma. Badina moto ketambuza abana. Nabulibie tago biya na wene biyama somero. Babirina liaganu wa mutaimu trading center. Kulugudo ulveidindo kuje kamoli. Baigwire unolusa gulundi. Awa wabairenga buwenge central. Oka sula nukuba kubira kuku 0 msambita mukaga. Chinana na ina. Mkaga na ina. Anana andala. Oba ku 0 msambu mnana ibiri. Chinana na ina. Ikumina ibiri. Msambu na ita.
5: Twinkle Junior School.
1: Our school.
6: Olusu gandiko season 2. Wuna kubye kodi. Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka. Buti ngawe wandisa no mutolo mlala gogo gwe sente. Osobola kwida wano ku reception ya Busoga Royal Radio. Oba kube ku not musambitan musambu, not mukaga, abiri nandala, chinana na munana. Olusu gandiko. Chapa chaitaka mungalo.
7: Jino, nemitwe jama ulira gensonga. Kuchina na munana akatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
8: Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ed'ebyensoma mu Iwanga Uganda ne ku nsonga ed'ebigezo bavireyo basaba bakulu ab'amasomero ojja maiso okubanga bawandiisa abaana nga salesalo wonaku olw'enkyaka ali kuwaaku. Ekibiina ekya DFH kulembero yali kombaka Paalamenti ow'essaza eryanyendo mukungwe Mathias Mpuuga Nsamba basabye Pulezidenti Museveni okuyingira mu nsonga ed'okuyigula NTV Del Monta n'emikutu egyendi egyasobolire okuba nga gigalibwawo n'ab'ebitongole ebyokwerinda ate nga batwala ensonga ed'ebyobulamu mu disitulikiti Mayuge basobolire okuba nga balago kuti oluvannyuma olw'omuwendo ogw'abaana ab'obuwala abaliifuna embuto nga bakali kwetuuka okweyongera ago n'agasingawo galinde ku ssaawa 12 edd'olweggulo.
7: Gino n'emitwe gya mawulire ag'ensonga ku 8 akatoneze mukaga Busoga Royal Radio. Ondi ku mwoyo.
9: Oli wagati mprogramu ebi kusike, mwoma nila, amazi magali ya inuma wensonga.
10: Kale, dachika isigeri kuminamuka gokuba dikone sawa. Eyi kuminendala, emitu ojulire, agasinga kwao, oitha kuma ugafuna kusawa yi kuminandala dene. Mprogramu ebi kusike, the real program. Tukajama iso, esa ife, soka imkronja ife, aba pure flow financing, banabali kutegeza. Nti, oitha kuma ngota ambla ni emitu alochina na dionka. Oba tukirire, ojofune pichi pichi chika choyenda, Bajaj BM100, Bajaj HD100, Alloyel, Bajaj City, hajue TVS Honda, oba tukutuku. Oitha kuma ngoba, oba gana wali kuploto namba yi kuminaitanu, Radio Road, ofune pichi pichi mchimanda mpola, okutegerevi singa ukankwe namba ya weli 0 msambu 8 munana 8 na 3 abiri na msambu 8 na mwenda 0 msambu 8 munana 8 na 3 abiri na msambu 8 na mwenda oba 0 msambu mukagandala nsambu na mukaga abiri chinana na munana 0 msambu mukagandala nsambu na mukaga abiri chinana na munana buterevu oda kuba ngofu na ba pure flow financing embere tambule maldadi sana kale mkagwa mnunji yongero kuba ngoni gasta ibiri mwenda musambu standala hasho nige soba uketa pin code yo ya mobile money oyongero kuba ngotangaza mikiseji kuwanguza mkazanu kayifekano akaroyo bingo masavu sente ku system diri ku mitu aleta anu ekumi abiri na atanu chikoleku atenga joku mokuzana emiundi minji joku mokutangaza mikiseji kuwanguza alina message yo juweleze ku 0 msambu munana ibiri 0 mwenda nsambu na isatu china na munana ndi kudubona message di yukano kamala ndakuba ndisoma wazabuzibu tukajama iso di program nange bikusike the real program kale watu jile mkuu mlaku nga komenti ndi kuira mkuwe implication oba bichi ebisobola okubanga biva mumbere eno eya state okwenda okutandika okubanga ekontrolinga emikutu eja maulire nao mkagwa mulungi ali kumpuliriza bolingirira engeri ebintu gye bidye nga bichukamu buchanga twingire ekisanda ekyo ekisanda kire ekyankumibiri makumi abiri na mulala okutuko na kolwa lero ebintu bino yifa bidye nga tubigoberera tibitwe unisa because twabisubira nti embere eno eriwe sawa ya lero ever created over the years miaka nga musanvu nga tulikubonanga waliwe ekintu ekiri kuzimbibwa nti olunaku lwidda kutuuka ebintu bitandika okubawo aye nga tibigoberera mateeka nga bagema abantu nga polisi tine bagemi nga batwala abantu mwikomera abantu bajoti mbintu bya kusaga saga bademo okufuna beiro babaayo tibali kubasalira ate tibali kufuna beiro nti akasera kaida kutuuka emikutu ejja maulire ejitandika okugemebwa ku mbeiro tineyo lwaki nti okusinzira ku mbeira nga bweri abana Uganda president Yoweri Kaguta Museveni emyaka makumi ana gamba zenga atufuga ebintu ebibayirewo mubufunze that's why sometimes nali nkobanga abantu nti omuntu ayeta Museveni dictator oba toyidi chebeta a true description of a dictator nti oba toyidi chebeta dictator omutu ufunani era na wakananga ino na abantu abakwati ya Museveni msajja nache malira muna oba tuli kusoma byafayo toyidi dictator nani mukagwa mulunji chebeta dictator chanda ulokono Museveni gwe tuli naye gwe tuba yetanga dictator miyaka 40 ekisoka ezira muntu asobola kuba nga dictator yayikiriza emikutu ejja maulire okuwandika nokola buli kyejenda nga Museveni bwabayira akikola emyaka jona jona nti ne bwabayire nga ti musanufu n'olupapulo lwa maulire oba ni story ya TV akubira gwe kigemaku akubira twala omukutu ogwo ye mulugunya nga tagwigaire ate nga alina obuyinza okulagira bagwigala oye ni Museveni gwe tubayire nga naye era gwe tukali naye nti embere bayirewo eya Museveni jetumaze emyaka 40 nga tuwangaliramu liduke lulala waliwo okusaba kwali mu state house tidukira mwaka gwene aye president yako aina statement gye yakola yakoba ati nze Museveni tikiriza ino mu byakuyita banvuganya nti singa nali nkikola abantu nga Cecilia Ogwalo ngoli bafayira ndidukira omukolo gwe ne Cecilia Ogwalo yaliwo mukazi wetu yafa n'okufa so dictator mutufu tasobola kubaawo nga Museveni bwabayire abisaba na Uganda nga bana Uganda bakola byebenda aba ni total control ku mikutu ejja maulire kankuwa ekyokubonera ku musada gobeeta Mobutu Sese wazabanga kuku wazabanga omusaddo oyo yali dikiteta miwange lya Kongo bali bakajeta Zaire ya controllinga media nga chaiteka TV yiwanga bweberijjo okusoma maulire basoka kutawo kifana niche yenga Mobutu era nga nemichetweta intro akalanga akoketu kubanga maulire gaja kutandika kali mwe bifanane bya Mobutu nga alikuva mwiguru oti malaika okutegeera ekintu ekyo so nga kino kimuwa enkizo okukontrolinga bichi abantu biba consuminga maulire nti abantu be Congo abazayire bisenge bali bajeta zayire bisere ebyo nti nga bafuna just side ndala eya maulire agage mu butu eranga emikutu eja maulire kibaka kata ko kutegeera nti buli runa kwa maulire ge basoma aga mu butu gabamu wali kutegeera ensonga eyo so mutegere ba dictator baby sabatia ekimu ku bintu ebiyambye president 7 yoku.

Okay. Aweba ni nyoki na maso kuwanga otambula nafe kuchinara mrena katonaze mkaga au soga Royal Radio. Banis Gemanya, tu ingi deone paka za World Cup nera. Kari kala gane, abulu yugina maso kuwanga guguao tuberao, netugu kutusako obulu nje enye nye. Tawasaja tibina faba, Germany bambara gana ne Paraguay. Paraguay, tende kwa msaji gawaita Gustavo. Gustavo. Na Arufaro ya gira baso kubanga batendeka asonga basajia timenda fabajirimani batendeke wa msaji gwaita Julian Negresman ayungu deona kuruwa lido ukulaba antipa gira baso kubanga abaita wo this is knockout gweba kubawa na gira baso kubanga atumira ngade waka wagamba anomuna fiyade waka akadeka nuketuliko wabogezi baso kubanga otunulira empera nga gira baso kubanga etambla binji of course abiyosu gira baso kubanga yogira kumupira guno sajia timenda fabajirimani okuva weba gira baso kubanga wangule chikopo bili kumi Baba dete baditu kanga kwa kunoka utu waneno. Baba deba viranga kwa mbibinja. Obo tunolide embera nguwe kira maso kumanga. Tambula. Asunga neba nafaba Paraguay nabu. Ilaba asembo kutuka kwa kunoka utu stages. Ila mumuaka kwa bili kumi World Cup yoyo. Kira maso kumanga zanyibwa. Walidi mu South Africa. Since then, asaji baba deba kira maso kumanga. Tipata ambula burunji. Jamani yono. Yasubodo kira maso kumanga. Amalira. Actually, mupira kwa asembi. Mupira kwa zaba debili kugoro emo. Ikwado nga kira maso kumanga. Bamu na bagira maso kubanga batu nulira alo seyo nga elisho kingi elia basa jaba timina faba jirimani because baba debaru hozanti oboli yao jaba nesubu kufuruma echibi inja ngate kubidua mpira wa deno gumu ongeo gira maso kubanga settinga pace abichimuchi gira maso kubanga chitambula obulunji enyini ni dala mpira guna kurwalilo banababi dibali basi singa nyeko omulundi gumugu wakagoka elaba singa na friendly match mbili kuminesa tuwe mpio gugwa gugwa zali sato sato so osubilante unakurwalilo abinzo gira maso kubanga bita ambula ilago zinzo gira maso kubanga zinywa wetu gira maso kubanga tutunulira abasajia batimina afa bajirimani nga bambara gana abasajia bavaliri mkoni mbeo bubo tunulide babadeba ninako kwa chance eso gira maso kubanga bakuba omupira butunulira embera kwa gira maso kubanga etambla songa Paraguay nga yambara gana abasajia bavo mu UEFA that is kubulaa yao yali akuteka otimya na fabata kiyeka anagira baso kubanga bawabula emipira emirala basinga nye emipira musanvu ngasinkana na basajja bava mu UEFA nga jamani jagira baso kubanga fubutuka mkojo musanvu bamubieke eta na wangula ko gumugo yakubataki adeni omulane bagira baso kubanga bagwa amaliri abotunulira embera nga bwetambula gozi subira okugira baso kubanga zinywa onako rwalero amalezi gwaita Denise Andav atumu subiro gira maso kubanga abera wakabinyo jini dala onako rwalero na dala okusinza ku form jagez baso kubanga ayolesa mipira ejaso kila dala gozi satu nambirira ne assist bili zagez baso kubanga yetabamu na dala MP ejali walimu chibinja songo mlezi gwaita Amatias Agraza na ye abade mulunji nyo jini dala wagez baso kubanga otunulira embera nga wikira maso kubanga etambula asubudo tebi na basajja abati menafa ba Paraguay. Emirundi esatu mirambia kumipiri esatu jigezi baso. Rather kugoz kugemzi esatu. Ezi.